0: Nzangangani mwe mwaziwa mbuya Vicente Seva.
1: Mbuya Vicente Seva, sidaona nao nkope na nkope ngabe, nyimbo zao ndaziva.
0: Aha.
1: Ndiye adaimba nyimbo ye.
0: Mhm.
1: Kodi alinaifi mungumi?
0: Ngabe ngabe.
1: Atisia.
0: Vicente Seva atisia.
1: Aha. Nyimbo zao za sala.
0: Seva kalibizinywanga makuti mikeju.
1: Imwakala makuti mikeju. Ainda kama
0: makuti mikeju. Ndiye kukwaze pia ka 10 na pishano makuti mikeju.
1: Mbuya munu bera mwanzungulira maashi mura. Buka makuti mukwendo
0: nyumba za kulugari lugari hizo
1: ndi nyumba za kubweleka mamuna nkulu za
0: kubweleka kalbizinywa nganzanga ponda ndiponde mbuya Vicente Seva.
1: Vicente Seva nyimbo zao za sala
0: nganzanga mbupume
1: mosomweni mamuna nkulu.
0: Alright, kapo hapa tikona kuti ntukozi
1: ana uvunza nzizi munu kasi tiwono wakwana uiri na mapindi 18 tuwazore 14 ya darisha 15 minuto
0: tukona kuti afika mulendo wa tuwa
1: ha kuluzanzi zinkuluza mfuma mwaza mwafika machibesi ya didi
2: machibesi machibesi
1: mwachera tani fale na vefe kwangu ya chikazi
2: nachero kuno kunja kwa deja vinki duwa zora pita zungu tinae ngarangana
1: zina ndumwani nkazinkulu
2: Antonia Carlos Beni Bawaz.
1: Mai Antonia Carlos Bawaz. Tukodimu mwabalogo bi Mai Antonia Carlos Bawaz.
2: Lwashimoyo.
1: Mwabalo Shimoyo?
2: Si.
1: Ndimwintewe kadi.
2: Ndimwintewe si.
1: Wa, nzinene Bawaz zakaninga mwabalo marumeyo.
0: Marumeyo ndimba nakati.
2: Kapango marumeyo pidabuke okweko mbagwela kalantua mbafuruka ntua mbagwela Shimoyo.
1: Aha.
2: Nyembu ndabaro kwa kushimoyo manjindini sena mwa kumarumeo.
1: Apo mukulongera kupitine nkazi nkulu.
2: Mukulongera munyava centrali entra de Bastia zone machipisa duzi na paisha kwamba ati majongo ya safambiana.
1: Kodi simu adalonga ndatende ukisanu hawiri venu atatu simu ndakubani wangasumada malene.
2: Ndatende usata atuwa muna mbozi ya kazi ya wiri.
1: Aha, tikuwa dikira banu tuona na unkopi na unkopi.
2: Unangu ndiyo telefoni idakubandika mbalo ngandiri kuseremonya Mariette Seu.
1: Wa? Ah, ndialonga entrada de Basia na Maria do Seu. Mpange na menyi basi ntokozi. Mbaleke kuneta, tinandikira vano.
2: Unango ndi Selina, kakaramuno munyava chinchina diside nyangawa.
1: Tinamuva basi mpange na mbaleke neta mba menye ntokozi. Pode ya viva uliga maishtardi nao basi. Ntokozi atusa nyengeta na mizizi nangu kaligarne unavaliga maishtardi. Ayo, numero newezishte, tani. Mbaleke neta. Pinongeni ndu utambi na ebisa chitikida kuna imu mga menya ntokozi?
2: Yesi, napitia mbani chara chisone gona nkana.
1: Asalo ngadana, jivezi mbani numero na weziste.
2: Numero na weziste, liga
1: mashtardi.
2: Na wepo sive ligari.
1: Ah, talu zanzi zinka zinkolo, kodi mpoke na ifi kunu mwaiva imwe?
2: Mpoka ndaiva.
1: Minga nkazi imwe, msabiziwa anatabuka na kubala ndimwe. Muna chitambuta nimbu pene mundo tonga tani serono. Anapiana alikulira baba, akulira ma, baba na mai muvera ane hapa tuoni jikumi.
2: Ine nyoka isaluma kubara sukubali watai.
1: Mwona?
2: Mm-hmm. Wabara mbafa, wabara bandidu, wabara puta, wabara mfiti, mimba muna pijinji.
1: Ante?
2: Zembe chinakali sana pasi na pai ule.
1: Mwona?
2: Kutiana pianatu. Kikali na mbogo ziteni.
1: Panangu
2: kuti. Iye mwana ule na kuchunyuka nkatie. Angabwela panyumba pale anamudari.
1: Panangu sukufuna kwa chitai.
0: Mainkulu.
1: Panangu sukufuna kwa chitai.
0: Ba uyu pidabuke mkaidi mwune na kumanikana enda mwona pa goto hapa mbaka gula usupada.
2: Mpata mtu mkumika mazango. Na mkumika mazango.
0: Akagula supada mai.
1: Imwe mai Antoni alikani kunyengezwa. Imwe mulikundu kuna yini.
0: Right.
1: Nyakubala mamu na nankazi anatabuka maningi ndinkazi.
2: Natabuka ni bai. Kubala natabuka.
1: Ifi mamuna alivya chia amalezera yu mwana kudwala kumpata kuenda naye kumbutu ya ungumu. Leru mamuna unyengelero na mamuna nkonde. Kuruke achita ipi. Banangu kuchita kwa achipe kui pepe sukufuna kwa achindimi zimumbu ya kuipa idamfikira.
2: Ine angakala kuchifuna kundita mangisa na onga pae bodi mundita mangise ana watabara chesene. Bodi mufuna kundita mangise manjini mwano unga kuchikuta anenda kunangu mbafama barukotalishu ine njiri maso nkabi.
1: Mwana ra, imu nakula manzero. Apo?
2: Na wasembwa. O wasero mbusara na napiana. Mbuona mamuna funa kukusemba. Baronga kutima inipano nisafuna ime basi. Anako mfaa kwa funa. Nefali pena kwa rishikati.
1: Mwana ra, imu munakula manzero. Apo tupangene kumala kwa semana muna kupita tani mwene baba munyaba basia, entrade basia.
2: Kumala kwa semana, lero sabudu, chinenda kaitero greja, na konferensia pa igreja batu anapukandu ikuru maningi
1: kwa di musana matozwe na mbuya cha kwamba
2: jesele na mbuya cha kwamba sii
1: aha tindeni
2: takutoma njina mwipasa mwenye kilo imwe mulipa basa mulipa karuta
0: takuta mainkulu
2: ya tambo takuta mbuminu
0: amen
2: ya loreso ngano
1: takuta takuta
2: jupiti londre Nambuye nyakwawa damanga soka orainu mbitikatiline kugona ndenga bilikuseka dakara paka matema.
0: Ameni.
2: Nukupasani mwenye kilu machibisiana.
0: Brigado.
2: Tibwea kugereja kwanga tumisaru kunsoro ate kunterero. Na pastori anga kawandika taika mbanditewelera mindipita mulinya nukupasani mwenye kilu machibisiana. Na nyumbati na mbavu idapase na mbuya yesu. Mindibwela panyumba panga anapiananga. Manuluka Antonio. Aponso Antonio, Lucy Antonio, Benzabuela mbende na kuna habari anga shimoyo. Maiwanga nyakundibala nyakundone sakunja te ora ino njirivivu, Luisa Luigi Butau, Nananga, Juana Karu Ben Bawazi alipantua, shimoyo kuna Fatima Karu Ben Bawazi, Zeka Karu Ben Bawazi, Ines Karu Ben Bawazi, na Domingo Karu Ben Bawazi. Midibera mavizinyo ana inipano. Dina Dona Marta, vovu wake Joao, Joaquina Chapo, manupaita sati forneseri nyama za mkumba pano, anajapea nyama za mkumba, na masefi jisingu kaza paifombe, paikaitano, na akazao enseni. Midibera bale nyakucheza pantokozi. Midena kuna Baya Sulai, Zimeralda, Isabeli, Zaina, Mendenda Mutara, Draboi, Redu Shpobri, Mkumbasa, Dabuka Majoka kwa Dona Noemia, Mendenda Gorongozi, Sarazari Tome Fole, Zeka Shuva, Ndantende Usandini, akusaka numeri ya kota para Pagali, Mendenda Maringi, kuna Mbuya Manyoa, kuna Nyoka Nervoso, Mendenda Doa, kuna Sergio, kuna Vicenti, Midikwira kwenda atetu. Pai Paza na Mairiza Paza. Midikwira pano pa mnyavu. Joaquina Chakani. Eugenia.
1: Mwakoma njiri.
2: Mwakoma njiri. Nangu na mwakwa duwa.
0: Akamika. Akamika.
2: Akamika. Akamika.
1: Adasala ndimbozi msanziwa mbani.
2: Ngabi.
1: Maikalaudina Botau.
2: Maikalaudina Botau. Marta Chaima. Kaisa
1: Farao. Naonsene na kuziwani nkazi nkula sale manungwa kuwanga.
2: Ikira nimbo nyumbu wanga ya kumisoro hili.
1: Kulemera kwa ntolo.
2: Kulemera kwa ntolo. Ninganyesera sandi kwa airportu na tensena nyakucheza pantokozi ya lukuzina.
1: Aha. Timizi.
2: Kasa mbe wange.
1: Takuta nkazi nkolo.
2: Mangwana mbele samwe maheo kukerejo.
1: Mangwana.
2: Andi.
1: Negumana mpene mpenguneko.
2: Mpene mpenguneko.
1: Mba mudalonga ilipu mpene mbini mandazembe ndi tamanga. Ae?
2: Pai?
1: Mba mudalonga ilipu mpene mbini mandazembe ndi tamanga.
2: Mpene mbini mwesu nafuna kuza setembu tingaina kumunda. So mangwana muna mweza mama heu na falangu ya wota ba.
1: Hapo veserani nyimbuanu ina imbwe.
2: Pai?
1: Veserani nyimbuanu ina ikwe.
2: Ligadu basa ndi wangi.
1: Dakota.

0: Bife Radio Mozambique pano pabaira programa jio kucheza pantuko zimaza mafika. Alo.
1: Alo.
0: Alo, bondia Pankul, bondia
1: majera dani.
0: Ife tacherwa pinumbu imwe.
1: Kiribenda vya pinumbu imwe na mabasa benedo.
0: Ife tikuenda na mabasa mbaneo na vimi kwe kumbu ya kashkinya pendalotera penu zangwanga iwe chi.
1: Inachemera zangu ntinevu isalotera.
0: Bas, biagano, mwabamweka.
2: Wow, kati mwana kupa.
0: Mama langu hapa na maitereza daisa gwanti. Akusukani nsolo.
1: Maona, mwapa, Sakana, anachitadani yani?
0: Andi.
1: Paswa, kila zontene saba nswano.
0: Mm-hmm.
1: Na mulungu, adimpiako, unatonga mbondiwe vansipu.
0: Iya.
1: O, mulungu ndiye mbazatani, mbaza, kinyapo mwanacho kutule, anafuna mbuine.
0: Ahi.
1: Ndoko kwa mbuise. Mbabwerambo jeso, dhabi kambu ya jembo mpangwa kutule, mtu wa sankule, anafuna hii.
0: Ahi.
1: Ehe.
0: Evangelho mkuiva mbwea.
2: Ah, wando kubipa bianga.
0: Wanda, tayari maridu mwenye.
2: Ah, nada, ndo
0: kubipa. Mbwea kashkinya.
1: Mbwea.
0: Kipange ni shtorili lero, atirata ni shtorili.
1: Ah, shtorili, ada kontola vya alichawa na kontola vya didi vya ni meni.
0: Andi. Kapo, ine, ifet na kafe muno mshuda radu Msambiki.
1: Ine kafe jini.
0: Ine funandivengu mafalano kweko, maoneruano, peno muna utongatani nseru ninga naone uyu. Mbana dadawa pepo hapa.
1: Ki kafe ine ndi mwana atuapa mimba maya atuwa kusana. Andi memu, kaa manera.
0: Ahi, maoneruano.
1: Panepa memu nkuchi. Rumba kuti nkuni ungayona mpa yenda chimuandalira ungaideka ate isaitansizo ukuma ningi zani ikuenda na pansi na moto urubenda na pansi
0: matitani
1: urubenda na pansi
0: kumane bono matitani nkuni tani
1: nkuni inga kala ilipa moto moto ule usazapita na pansi pa zuluwa mbo yona nkuni chada kala nkwanti pansipa moto ulipenda pansi
0: ngani mbwe ngani
2: ando kubito
1: akwala ungao yangana moto ulipenda kakasa nao
0: nzanga kani
2: ni misanji ni
0: lungao hei tende ni pia mbwe kashkini
1: kakasa nao moto ne ungao yangana
0: jadidi kuchimisa
1: jadidi kuchimisira ipate kutogolo kubatu yone kutijikugela dneva ili kumala yonsene mkuni
0: Bayangano kuno alemwa na kulemba basi pijitorokarini kinyenta kinyenta
2: wani misanje ni mamakulu
0: pijitorokarini kinyenta kinyenta mbuya
2: ha mende kupiva bianga ni misanje na rompe
1: pade baso ine nalonga kwenye si ande ni mwananga ande
0: andi
1: maji iye ambasade mbuto ya ya kukala
0: maine kakakwe kwani kwa
1: mwinjira kwani kuonana mwinjira Odia inafuna mbu, ine ne, kodi kenapo kamona pana kala iye, iembo kodi buya zandona, machi kumkontari kutimba kareba nyumba vano.
0: Ne kwenda kwa, mbuya kashkinya?
1: Kago.
0: Ne kwenda kwa che kweku kwenda kamona, ninatoma suzumira vimena panjia penu alitani penu lero. Ninga mwona kutima soacha, ripliwe ringa nkuta, ine nga vika kweku.
1: Nga kumana kuchita kweni na anzaje, kodi kulonga kutipanangu wa kuchita programa.
0: Basi.
1: Ya, kwa wana maji.
2: Mbuya batisha longa basi nkabinesa.
1: Isa karangani mutu siyami, isa karangani nkalamu ilipa nyumba.
0: Ahei.
1: Ilipa chisa.
0: Sure.
1: Maona ve.
0: Hei.
1: Kalamu ipanga kalamu pachisa, baga kalamu kalamu ntinevu memu. Mm-hmm. Unga boga mwana te.
0: Basa boswa. Mm. Oh, kapo mbuya.
1: Mbuya.
0: Mwenye kiro nenda kunani.
1: Ya kutoma ni mankande ya lipano nzimai wanga maleta Filipi Pedro na ananga Filipi Jerry Arao na nzukuru badi ndi badi stambo tambe anagumanika metala valeta huko bambu yaji aleanga ngonche ni zinze ya kashkinya inaonerwa na Arao Oliva kashkinya na nkazaja drai ngenda nyamatanda pa michishira hapo pana Madala, Maria Fernando Stava, Patsang Babu, pana Adolfo Meja, Carlos Julai, Erasio Julai. Ngenda Nyamapaza, Monivo Tapson, Basto Jemuse, Horacio Antonio. Na Brasilio Meja, Nsengaseng, Rolando Jairos, Pazon Kunguni, na José Jairos. ingenda kunanya kucheza vantokozi kwa kutoma letu ndimwe kweneko mbuya tambo mbuya ngano
0: takuta baba takuta mbuya
1: wangani baba sadidi
0: brigadi
1: ingene mbuya nyapawa mbuya presidenti mbuya chakwamba mbuya bayaslai mbuya chapo ingenda ni fora mbuya mbati we marauri manyoa nsenga senga samueli mainato serasa edoni Batista Draboi kule na Vicente Almindo mbuya Pazo na mbuya Safarao na wense na nandiziwa Moses Fernando Dete Feliciano Timfu kwa mfuza kumba wange wensenewa Anabera Bernardo Vangenea Timothy Julae Damalisa
0: Makoma jiri.
1: Ndakoma jiri. Nsina mbapide majibesi na adili wa nandivu.
0: Alright. Takuta mbuya kashkinya. Salani madili kwe kushtoril. Ife tunaonana na nsiku aje.
1: Brigado, brigado.
0: Brigado, mife dalfisa. Chao, chao. Isu shatra kitanke manasena. Bosi Jorge.

0: Ni Kristina basi tayo mbaba ifene amuneni ifya muneni alipa muna na nzero za Kristina simo tenzanga
1: ntemo mwene
0: anga makuimenya komicho kwanga fika pa nyumba woyo neje kama samba
1: mwera mbuna na programa
0: mwera na programa ati
1: kutulero ngano lero ndinenda kantikana
0: ninga pida chitampale osha ina mwalonga mbo ngafu nikave zangu mwalonga mbo ati kumwa na programa mpale ushu apichita na programa ngano mwono
1: kona kwano imwe ene mkona kwano kwe kona kwano
0: alright.

Chinewe chingono ngono watamanga kuna kasunga kuna mama. Ndiyo ngono nga zemwa ndini. Zemwa mbakala hiyo. Ngono panantu dara nipafuno kulitopola. Kwa nukatika kausha mariata.

0: bonza ngangano
1: mboya hana bonza nzizi muno ka siti wono kwana wo utat numapindi makumawiri
0: ngirato
1: na usha namashano
0: ngira
1: hoy to dosh 50 onze 314
0: afundo bemba na wanga
1: zanga anthu anangwa kulonga pa tukunensa nensa nji pa anthu akupita pano
0: na kula kukanirana anthu akupita
1: ndi Lekani kuneta khalani na pinga ntokoze ndono njiratu tonsene njibozene.
0: Alright. Kapo nzanga tina chizuiso, dai?
1: Chizuiso.
0: Nzatu adapa gare ku aeroporto uku.
1: Ndumu mwene.
0: Gasi penu mbani nani nani.
1: Aha, adapa gare ku aeroporto mbawa.
0: Mwadimbuka pangono tukona kutia Afrika,
1: Afrika mulendo. Mwaza mwafika machibesi ya didi. Mwachero atani. Zina na chisa jina longeremwe.
2: Kwa zina angre mumbu ndini Jose Francisco. Watch. Bukira panu pa posta di mshakiti ya Montsuruf. District atu ya Matanda, provinsi atu ya Sofala.
1: Provinsi atu ya Sofala, ziku atu ya Musambiki, kontinente Afrikano.
2: Marona, kai?
1: Aha, Jose Francisco Ngwati. Apo kwa chero atani chiluvu mamunankulu?
2: Ya lero, chiluvu lero nanda kulibomu.
1: Mfadidi kwe ni chiluvu teni?
2: Mfadidi kwe ni
1: chiluvu. Kodi? Longano, longano mbuya.
2: Mkafuna wango kwa kiswana damara hei, hindi kana manyato maningi maisha, kumana hini mbuyi mbongu.
1: Ok, mamunankulu. Apo mpoke na ife kunu mwaiva?
2: Ya ndaiva.
1: Apo yimwe munenda kondo kupune. Anapia anakulira baba na mama pasira nani? Ifi tendembo kundu bozi binepo.
2: Ya ina suwa nina upasa ni zembo basi. Munga angaka anajijia ananyelizira. Njitepa. Buku isalongo kuti mundu tengu funa ule anabuda wifira tengu mfuna manini. Kikutoma. Di mwuma yatu guverno. Chifosi, antwale, anapa antwale, asasamila nyumba kagu, uziruziriba, nusukwaso, nyepa kwa kumi. Chifosi, nuzene ya longa kutipa, uya kumjaki, mpenimbo, chukafuna mawa, agora, iwe ninga mwanako, akudawishida, unangkondari, utandidawishida, akumbananga. Iyo para ukuli ufikisi mzizi mnono, ateba na payaka hili atatwa na adeno kumi na nopiana, wada wakangasi. Aka ukulekelewa mba, na leo ukulekelewa, akulewa mwaki nalekelewa, manako sangiri yako. Nditeta, kata mundo anamani nyingi ya jivajini, mashini kwa unapanga, pasipani batizekelewa nyingi.
1: Asi, ndimaonero anu anambu ya Ngwati.
2: Ya, mbatizikarela nini. Mbae hali, hali kerela, kumikawe, hili ya dawa, hili ndi mwananga, hili sangiri angadi, mungu wa nipasira, ngabe, chavichita. Mungu wa kipantipano, haka kumundu, haka tema mundu, majifu kamupo. Mwagidi, uka jike, haka, ife tida kumisewa. Muna nga jike chokudawa, kagu mfuna. Aga jike chodidi, ngagu mfuna pondo, wakua tinafuna ndani.
1: Mwana rae.
2: Ndite.
1: Aha.
2: Kasi ya jike chodidi, hini kuona kwanga. Mae yari, asintivi. Mundo nsiri mkwa kudawa, panchipana kwa mundo wadidi zae fai. Alitu kwao, majusi ya zini, ngaa kwa nakumi zae. Mbati zikeza zane, muna katika isira mbati zikeza zane. Mkwana para isi kikezi na radio, kufo kukomesa, kutipini zi kukomesa. Mitipitamu, mitikeza, mitichanza. Yankaji mchaguipa, ando zine anantani, anachariza. Mchaguipa. Tafita amore. Tepa, tajia, ingaonana, ingaonana, mbatikeza, mbatifunitana nzelo za lidi. Ndi amore, ne kufunana, kutuwa ndite. Agoti ngakari, te kufunana. Na pasana basa maji.
1: Ndumumwe ni mamuna nkulu. Kumala kwa sumana muna kupita tani mbene papa chiluvu mamuna nkulu.
2: Magwasimana, Lukita Madi, Dan Kalibanga, Bisa Burita, Lero Kunga, Kapatinga, Masam Bap, and Gwenda Shimoyo, Kabula Maronda, Mangana Domingo, the British, Chipos, Burita Burita, Paramoto, Gadabangu.
1: Telekani mwanyikiru kunabala na shamwale mwanchigwagwa na kutinziza tota pamanji.
2: Mwanyikiru kutoma unenda kuna imi mkwane kapakaluta nzizi nga naono mwanchinene mwani pakaluta nzizi nga naono pakadere azungu iso zingirira ina maoda ye.
1: Tako.
2: Karani mami kwa.
3: Brigado.
2: Mwadi ya wano uchati nga mwani mwanyikawa.
1: Brigado. Mwani mwanyikulu.
2: Bande nda kuna ni hapa ya kukuwa kuu. Wakumpando. Kwa wamulipo kwa presidenti mulipo chema wanga zizidi magubia ulipo madina kuna nefu kuna maya meria na na pae mulipo wangani madina kuna nefu azizidi mdawanga kani madina kuna jeremia luish aku luish madina kuna jizidi aku nika pa Ngaba Palamego, Buya Mwango, Kunari Sineni, Akubesira, Izizi Nganama Radio Mosambiki, Ikan Kumara kwa Simena kwa Didi, Ali Adakomeo na Kubusoyanga, Mungu, Bakuzi, Ali, Anakunda, Kubesira Mbusoyanga, Mungu ndi anakuzia, Azimbakari, Matikale ni Kudapatana, Kufunana ndi Kukukulu, ndi Ontombo Ati, Kufunana, Kukunda Kufunana, Ali,
1: Ndumu mwene mamu na nkolo. Bas. Salani mwadidi vene babachilovu. Tina zaona nansi kuzina mazi na mulungu wakafuna.
2: Brigadu baba. Karani na pakote mabrasha mchenga kianu mkumera na radio kule huku mchenga na pari. Mbukumera na radio kule huku brigadu.
1: Tako. Tambu yangu hati mba kulua kulua tuwa makali maningi na radio Mosambiki. Pano babaira.

0: Mwaza mwafika machibese ya didi.
1: Machibese ya didi yangana.
0: Mwachera tani mamunankuru.
1: Mungu kutikeza zinombu.
0: Ndifyo didi, zina na chisa jina longiremwe.
1: Zina ni Zakaria Shuzangu Shema, Ndikundira Kuno.
0: Galuzani fala, Zakaria.
1: Zakaria Julian Kustema, Ndikundira Kuno Nyarimwe, Bambamba.
0: Zakaria Julian Kustema.
1: Si.
0: Marumewe kalipo zone nangu chisa jika chumero kustema.
2: Ani ndivizinyo anganeo?
1: Ya pigeni yei, ya pigeni yei.
2: Mbuya Zakariesh?
1: Mbuya?
2: Ine ndafika kwe kondimingu na kusakani ziku gumanano makalukupi.
1: Ndikadikirangu mtokozi alikumamwa ndiyo mpemba ntokozi. Ndikadikirangu ndivremesh
2: mwana ndivikarida naate. Ndaza ntokozi ndipaseni, ndipaseni, ndipaseni.
0: Alikulongira kubiyo?
2: Mba mnyarimwe.
0: Nyarimwe. Tipaseni ntokozi anu mamuna nkulu.
1: Oi tu seti.
0: Oi tu seti.
1: Vindi treji.
0: Doji treji.
1: Senta seti.
0: Seti seti.
1: Nove seji nove.
0: Nove seji nove.
1: Amen.
0: Apo mamuna nkulu mbuya Zakaria Julian Kustema. Apo mboka naife kunu maiva?
1: Eiva modidi mwene.
0: Apo tigwandire ni miseru mamuna nkulu.
1: Apo ninga fundivi longi ninga kwa paya tabuka jinti mava kwa ngoti. Ato manako kia mungu. Ninga foma tabuire na imamu pa inganu mwagoti. Nyakubala nkabi kamulira kakaba pa bansi na.
0: Njimu mwene mamuna nkulu.
1: Mas, para isso que o ninhato se nene, se eu cuti no jardim de Eden, Adão e Eva, a orteção na ninhato tangua com a boca.
2: Amém.
0: Tukubiva, mamunankulu, tukubiva, tendene.
1: Adão e Eva, tico na ninhato, não tangua com a boca, por isso é mungo a tamangis. Então, pai, ule, tico na boca, e encanto com o namana, tá o namo de mim, só na boca de que tem ele. Ndivina mpasa mwamuna kuru kwa ngani nesu na kuna nae nae niji nae niji nae niji nae mwana. Nda mpulukiri kutia kalikuta nae niji wame. Nda ndikise mwuru nguvu wa ditamangi sa mwajardi bene. Tango konda kufu.
0: Ndi mwamuene.
1: Ndi lero. Ndikona nyato tigida konda kufu. Nda ujibu kwa jenje nao yesu kutijifunano. Ndi kutari kutisika kona naka naka mwuru.
0: Ya vene pe biblia. Ah tende tende. Ndi
1: serfu nae mkwa ngoti dani. Mwa ngoti ba mwana ngosho. Deve nem isso com isso, senão, ela continua a passar de mal a mundo. Inteligente, de que tem vida. Se não, eu não tenho a mão, ninguém ajuda a escolha, a polícia é isso, também. E também, eu digo, se eu pudesse, que deve com uma condição para continuar a subir sol, porque isso a tipo de distância não era, por isso não, ela mulher a mão.
0: Apo mwaji guandiziru, safunatiziwe, muna kalanai ope nungabe, basi.
1: Ana kala kutari, ndevi kumfie, ndevi kumfie, nangabu kala nari.
0: Mwankonda.
1: Ndevi kumkonda memu.
0: Basi ni maonero. Anapo, tipangene kumala kwa sumana muna kupita tani mune panyari mwema muna nkulu?
1: Kumala kwa sumana, geto kunja kukacha, nilamwene kumbanyizanyo. Temauli nabwela pano, mangwana domingo, njira kala kufi, njira kakuza kumwe mungu, njira nipeza siku na siku, njira njira sene, njira pasi bali.
0: Pelekane mwenye kiri kuna bali na shamwale.
1: Chakutoma na kuza kuna imwa, hana tikezeza ni masabu bwazenemu.
2: Takuta baba.
0: Takuta mbuya.
1: Ndao, chichia jikiwiri, nina kuzamu kuna familia yanga wazenemu ibano hapo. Nakiti hapi na kuza alo, tina nikikeza mbatokozi, maseze jini mundo wanofu, mashini takuza mbatokozi, hana kikeza mbatokozi, akalimanungo kuanga, tuwangi sina basi hapi mbela kusubwa.
0: Basi mamuna nkulu salanu mwadiri bini baba nyari mwiti na zaona na mulungu baka fona.
1: Amen.
0: Takot. Habita nabano mbuya Zakaria Juliao Kustema. Awa panangwa balo marumeo. Nko zinene kustema hindi sahibu. Ndika iba marumeo. Ilipu bayro na chumero kustema. Bayro kustema. Imu sazuwa kwa marumeo mbuya tambo?
2: Marume nsazi wako.
0: Msazi wako. Aha. Tendeni biatu mamuna nkulu.
2: Alright. Mm-hmm. basi mbuya afika mlendo atendezeni
0: mwaza mwafika machibesi ya didi
1: machibesi ya didi mwanamkulu machibesi ya didi
0: mwachero tani
1: ife tachero pia didi mwanagoso ndimwe mwanamkulu
0: zina na chisa jina longeremwe
1: mwanamkulu kulonga nambu ya ferrao sadoni faifu bukira kukuno kutishiti ya maringi post administrative ya pagumba lansai
0: Fernando
1: Ferrao Saidoni Faifi ndikubukira pano pa district ya Maringi pa post initiative pa Gumbasa district ya Maringi.
0: Aha, mbuya Fernando Ferrao Saidoni.
1: Chibandira mbuya Saidoni basi.
0: Apo kwa chero tani Maringi mamuna nkolo.
1: Uno Maringi anka dini kuna pintu nkabe tenu mbona kweko kunzinda kupera.
0: Efe ndifyo dili. Apo mpoka tumwa ive mamuna nkolo.
1: Ndaipa madidi mwene mbuya nini mpatomena mabasa nsene ndaziku kona atendi dizunu ndi maso chala chikupamu na kupinye finya tazintileka telefoni.
0: Apo mune nda kundugu bivinipa?
1: Ine panu ndi nenda kuna mamuna na razao. Kwenye mkazi nkabe pinangu wakapangana na manachi kutimba mbajite umbili mkuchita kakula
2: matangu. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Halo?
1: Ndalonga kuti kuna mamuna ndatu ndiye kuna pembele saini pano mpodi kunkonda ngazo mbende viyachi.
0: Mbuya hii mwilonga basi nkabi nensa tae. Mwana anu mwenyeleziradi mkamfuna mwadidi mwene mwena mkondadi. Sina kufuna di.
2: Ule adenda
0: simutu. Aenda aenda. Panangu mwana bikachite. Aenda aenda. Panangu bikachita mwana agwero na mizi mwe kuipa. Kunja kunu msabiziwa umuntu usatuliru wabina angube kuipa yu seku mziwa.
2: Pensene viku nipagiza
1: pa mungu mzimu eni mungu kuipa. Na makaenga mba kulia hivyo ni kulia pontu hini pontu. Sasa pontu na macha wakavirano mba kazi mba mwazani nae pontu.
0: Limaone ranu mamuna nkulu. Apo tupangene kumala kwa sumana muna kupita tani wene kumaringwe gumba lansai.
1: Ndakuta kumala kwa sumana teba ndipano pa nyumba kungachena pano ni mabasa kutoma kumaminda kumakutoma kunja kukuecha. Então, ndi kumala kwa sumana ni sabudu, ni domingo ni kumgresha, ni chikosi mabasa ngene usha kumamini.
0: Hapo pelekane mwanyikiru kunabali na shamwale mwanchi guago.
1: Tapi valetu, chakutoma ndi nangisa nkazanga nkulu lita musa mpakari manungo kwangu ajwi, wakiwiri ndi jina sabisono, wajitatu malita Samuel.
0: Mamuna nkulu, muna tres ganga?
1: Ande baba na tres ganga.
0: Ande mamuna nkulu wangisana, wangisana, analima umpeza, umpeza umaulima maji.
1: Inde, pangono na pangono baba.
0: Muna tiponye nambu ti kimbewa kunu mamuna nkulu, ti kimbeni mpenembe, ti jinazu mpenembe.
1: Ndavivo mamuna nkulu, chakiri ndi na mwanyika mwananga Mateo Ferrao, mkuda Jemi Ferrao, mkuda Jondinya Ferrao, na kamwenangu antena karimanungwa kwanga, na mwananga unangu Migeda yukushikola karimanungwa kwanga, mwananga Musa, washamali waparadi mbuya Rauli Manyoa karimanungwa kwanga, mbuya Oliva Batista wakashikinya mwene muzinda Bela mba karimanungwa kwanga, mbuya mandanti wa polisha nkuru mba karimanungo kwanga mwene mzinda ndia kutuonea mwesteo kutu mwesteo inafambatani na imu mungu pata karuta mwesteo nganu mungu pupuza na radio kapapo zipeni na ama pastori ntina igreja akarimanungo rodo ndakuta nkuru nyimbo ni ngamade safuna nyimbo nkazanga ndi gunguru
0: ndupi wachitatu penu ndwa kutoma penu ndwa chwira na gunguru
1: uwe na kutu
2: Mwengano, ni mwengano. Ana ugunguru rea kufunulira mwanachi.
0: Apo, paka zeta tumuna na vya nangasi.
2: Pepe na unjisu angano hivi.
0: Kabino, eh.
1: Una mshinza muna.
2: Mwengano, tunuka iwe.
1: Pakati, mwono wankuru ndi mudzu antero.
0: Basi mamuna nkulu salani mwadidi, tinazaona na nseko zina mazina.
1: Akuta, mbuya nervozo wakari manungwa kuanga nyoka nervozo, nikadansi ya vakumi.
0: Takota.

0: ndingafika kweko ule anasendene ule manyerezera kuti pora uyu adagona apa usha ugoneswa nangana ndingafika kunyuma maningumana kuja nzima ndishukuru pala apa mbuyangano con todo respeto na kulungera na chizungu
1: apo imwe mbuya mubvumbo ini ndisafuna ndidziwe kweni ndina mulekera ongabe kumulekera basi minafuna ndidziwa
2: panyimba banga
1: ah
2: ngabe
1: ngabe kumfunabve
2: haye ndi mwananga so panyimba banga meje para okhala panyimba banga na tinga
1: muka muva kudwala mana kale ngakwenda kamona
2: nada ndenda kamvisitali
1: munenda kamona
2: ndenda kamona majimtima mwanga
1: Ei mbabwera kuna imwe baba pide chitenembo ini nkakuvizua nkhulo dzambo ini ndisakireni.
2: Ya, porque neta Biblia ne. Pyale mba Luka 15 mwana ule mtawa baba. Kwenda ka kachita vida yache na shamwali yache. Abwela kapondo kuna payoache.
1: Ndimo mwene mamuna nkulu. Zizatu watapa manja putipangene kumala kwa sumana muna kupita tani mene baba shama.
2: Kumala sumana, kumu dhulo ndachita piaka. Anta ndakitoma dhulo meju shishanu.
1: Neku tichemerambu mamunankulu wakucheza vantokozi, neku tichemerambu mbuya mvumbu kashtigo itu kwatu, neku tichemerambu rae?
2: Nyafero watempu sempi nyafero. nga conseguir kuvizala ando anseni
1: ah o cafeiro não é
2: ah mas indicar papa ando mesmo
1: agora ndimpho kambu inangu bozi pangono inafuna nibunza ntangu yanji jinkino anthu akachita chaka nkabilo ngambo kuti ini nisachita panangu 58 o 60 o 25 o 12 so songa kweni nisachita chaka lero basi ntangu yanji ndipe mbunzu nangu baso
2: ndivhone ene naonga ndachita piaka
1: mwachita chaka mukulonga weni basi mwachita chaka azinji akafika nsikwacha songa welendo kuchita chaka ngabilongambo ndikuchita piaka makumawiri peno piaka bisere ngabilonga thangu yanje
2: yatoma na wene mesmo ati pasa ukukoizo ne atitasa kudziwa kuti munthu anachita chaka porque sondi ndikava kuti eto ofisi yano hoje
1: nkhabi nepida tomana we ndima muna nkulu pene pimwe ndikupibvambo chinchino kale kalonga munthu kuti ine lero ndikuchita 25 ano ndikuchita 30 ano ati anangu akachita 50 saita phandu ikulu anangu asonga ndikuchita 50 ano kuita phandu ikulu masha zinja sabisa Basi pelekani mwanyikiri kuna bali na shamwali mamuna mkuu.
2: Mwanyikiri pa kutoma ndilikwenda mashanga kwa kuna mai. Jirinda ndai twani. Ava nimba kupa kuti ndione ziko ino. Na bali yangu afenda alikuwepo, ananga alikuwepo. Na ananga alimpira mundo. Ananga alibuzi. Na shamwali yanga. Adivete magube. José Francisco Nguati, Carlito Jacinto Mussola Minheira, Amélia Nhama Rubuzi, Cristina Nhama Rubuzi, Armando Falari Jaime, Munha Vogó, Abuduli Gafari, o mando de Cidade Machango, Nansene Arcundiva, Josefina Cachanheira, Cardoso, Sacramento, José Sacramento, Ito Sacramento, Luca João, Neque João, Luiz Magila, não sei nem a condição da Pite Maracassumana com a Dito.
1: Macomante.
2: Joaquim Vombo Castigo, 84, Uno Cachamba, Cunha.
1: Mbuya anthu nkhabilonga kuti ndikuchita chaka vingana nthangwi yanji musabiziwa nthangwi yanji. Ine nisabiziwa. Anthu nkhabe azinji anafuna khala ukulu tayilonge ndini nkulu. Asafuna kalowa na chepese kibasa kalonga ini ndina 55. Chii, 55 wa jamazi. Ay, ini ndina 60. Chii, ngabi funa tae. Na biebi azingi ngabi longa.
2: Ende ngabi. Leo, uzulo nda kompleta 53 ya.
1: 53 ya. Makolo koto mamunankulu. Azinji bine pona unasimbana pe mulungu nkhabe azinji ana vilira na piana anafikira 55 days decade days decade komi makolokoto mamunankulu imwe mafunza mbone ni manu livra lila yutitu imwe
2: andukivu.
1: Imwe mwafunza mbu livru na ini wanubuku ikachimero alila yutitu.
2: Enda funza.
1: O mwafunza demi atuwa shavinaida.
2: Ya, ya.
1: Ndano, tasiana bangono. Ini ndafunza alila yutitu. Utiwa Arturi vaya sedi du partidu.
2: Umakako kome. Atuwa shavinaida, si.
1: Umakako kome koko koko kai. Aha, basi mamunankulu, tunazaona na nsiku zina mazina mulungu wakafuna.
2: Takuta, takuta.
1: Tako, tambuya tambo, habita nabano mbuya waitu kwa tro.
0: Ya, ya ora, chinsanga, ife tunachipe uki pangono, na kuti...
1: Tukutamanga pangono pangono.
0: Tumekumwa mazi pangono.
1: Ndimu mwene.
0: Timize pa tunabwerera. Ora.
3: Kulungu mwei.

na munanga. Tine ngaku dipangisa dai ndazitambira ndazitambira. Ane kugomana nja. Iye mbeta kukioska. Meleke kula nguku ya ntero mbaja ekene. Ana mbafana nja kunyumba. Ninga bulu mugani naleka ini mama. Na munanga unaleka ndima. Ninga bulu mugani naleka ndima.

0: nda pidola tanpepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minadurato?
0: Sipepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mhapo?
0: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwela tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwela chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kufirana.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na umanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Ukika vovo sta kozinyar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: João, minha vida! Mãe, minha vida, não! Vira quando eu não pego a avó!
7: Andai, Pat!
6: Sim, eu vou com o Pat Ambira! Minha cucamba, o angulo!
8: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
7: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandirikupika chisa cha finyi nji, musafuna mulawiri.
9: Kina pezo zisi kuna imo kama senze kero anu ampira. Ipi piripano falemwe, chisa cha finyi nji iba pika yavu.
8: Umadi, piru umadi kakamu. Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mera iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
7: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
8: Hey, yavu! Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
7: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Bondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Tinoti mangwanani osabata sabudu mkopera, nga mangwanani akanaka kuna mwesepo. Kuvira kumatima kwa mwesepo nyika. Kuvira kumatima kwa mwesepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi. Kuvira kumafazuva dakara kamdantwa. Tinoti mamuka shakadini sibanda. Sibanda inuera mpondoron. Kuzoti ngeye mushanga mamuka ire. Mushanga inuera duva. Sike sike ngeye kuna simango. Simango inuera nshanjamo. Kakubia kakubian voka maposa. Vanina shunungu, kuzoti mugaduyo inona nondo, ngeyo ngeyon kuna muyana, muyanan inona vuta, kakuvia kakuvian, vukajuwayon vanina vishwe, kuzoti ngeyo kuna mufumi inona makodozo, kakuvia ngonyamon inona mpondoro, sike sike ngeyo kuna vukazuva vanina mashana, ngeyon kuna samanyanga inona njou, kakuvia kakuvian, vukamashava mbufo muhi, kakuvian vukamba majari sambana muhi, ngeyo ngeyo ngeyo ngeyo ngeyo ngeyo kuna samanyika inera njou kuzoti samanyika njou amuhi kakovia sigauke mpondoro kuti wana amudi kakovia kakovia voka masinge geza muhi wea kuzoti nyamututu gonsha muhi wea ngeyo ngeyo kuna voka marumba vanira mbarapara likonde mbaraparan magozon maramba kuzoti voka vujin vanira gokorwa kakovia voka mashava kuimba vanira masondo, magotozo, kuzoti sitwe ngeyo inenushwa zukuru, kuna mashenye jini, kuna joromi, kuna nyango, kuna haiji, kakubia kuna nyamunda, kuna nyanjuu, kuna majido, sibindu kagwa kwanye, karukaji, ngeyo simangon, inenushwa zukuru, kuna masakaswan, kakubia ini vukashi singwana, tini, kuzoti ini vukangwenya, vanira ngwena, kuzoti vukamanshazin, vanira nshazin, shiri imwen, inemteshwa kareba, kakovia kakovia kakovia kakovia kakovia kakovia ngeyo ngeyo ngeyo kuna voka nyonen vanira shinyamutambira paguva kakovia ngeyo kuna sitole inera moyo kulevela kukutini sitole moyo amuhi wea voka panden vanira jira guru kuzoti voka golen vanira kumwe msururu kakovia kakovia voka matire vanira shuro ngeyo ngeyo ngeyo ngeyo ngeyo ngeyo ngeyo ngeyo kuna voka golen vanira kumwe msururu kakovia voka matire vanira shuro. Kuzoti tivana inera tini kana mbisha. Kakovia, kakovia, kakovia, moyana vuta muhi wea. Kakovia, kakovia, voka shuusi vanira shkomu. Majinja yangondi meshinja akawande waputani. Tikada kuhu menengan zwa novira. Linovira zwa nshakandi. Ushado disana no mdoni au shikadisani nae. Ngosaka jokuti mangwanan, unukupa konyatwa mangwanan, unukutambuja. Ida unokuda. Ashka kudini siyana nae.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Chani?
2: Tai.
3: Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
3: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
3: Aha.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama nanguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
3: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nanguku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
3: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
3: Oh, ndapiva. Kodi mwepayo?
0: Pimpulisi.
3: Mkazano, mkabi nsero.
0: Kangwanji.
3: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
3: Ndi mwene. Yene, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
3: Oh, kodimwe pai. Longani chakumera. Nkazano, musamfuna beno nkabe.
0: Ndima mwene kute disamfuna.
3: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Kukara di Msambiki, tulikubwera nzizunu pakati mwa basatu wa ndimatu malingiro chisena papindi atu ya Nchesa Mbozi. Lepta chimeresa Nchesa Mbozi, alinaife muno muradi Msambiki. Ndi pakanati, pakanati na?
1: Pakanati.
0: Pakanati, ulitani?
1: Afisiri, radio Msambiki, ine ndiri mwadidi mbuya sombi. Ndiri mwadidi mweni.
0: Pakanati toma kutipanga kode... Watoma lini na kuimba?
1: Ini na kuimba datoma tironge pachaka 2018. 2018.
0: Chaka chapi kupiri kumuna pisele.
1: Si.
0: Kode wakomirwa nanji chila kukwata kutiwe uimbi?
1: Chida ndikwata kutine ndiimbe. Datoma kuona na, na pili pikachitika, pikachitika pazona, pika pasari na, na ifembo ninga. Majove ikuongera chaka cha 2000 2007 2008 soki nzizweni ule neti kana kondisonji pra sikayari kwenda ka grafalisi zinyimbo nda unapibi kona ife zona tane pira za itambo ifembo tutukie idade taona kutinata nda pra tipi buse pa kwecha nisho
0: nzizunu na nyimbo zingasi pa kanati
1: Nzizi uno tironge na na kuchimwa kwa pintu tironge kondisonje no na kuchimwa kwa pintu tane tisabu sambo moda moda ulembo divise nkwandu tane maji tiende ku resposha yanu ishi tena lero ine ndina muzika tironge sete
0: tangwanjo chitazenzu basi kupira pachaka cha cha pikupiri kuona pisere 2018 mpaka nzizuno basi ene zezu pakanati mwanao
1: basi ene zezo sete basi manje ngulonga kuti zinango ndinazo manje zili papapeli basi tizati kazi gravalisi makamaka ndi tangwera ya kondisonji no kondisonji para kubusisa nyimbo zile ka gravali pisa enda tisa chimera produtori ne produtori na produtori unangu epa hasa
0: salipita
1: Sajitikari maningi Unangombo Ndi ulembo Asa jitambo tirongeli baratu mwe Entao
0: Kode pasiana anju Anangu wa songa kude Nganga na kumbusa makakubiri mkabizi Mwenyule na kuchitira chipi chipi Mkweka kuti nganga wano wa saona
1: Bebi tinga enda kusho ku nyimbo zatu hizi otinga enda ku gravação asalonga mode tsalonga ipyo ne ati ule asa kuzisa maka kobiri niwenye na qualidade
0: asa na qualidade
1: na qualidade keze ma instrumento acha na qualidade asa dzisisa basa endao alembo kuti ana asa chitambo
0: chip chip
1: ya
0: tingwa cha kuterera kakamwe
1: endao wene
0: Satapanya
1: asalonga satapanya mode bisalonga ibi
0: tave tesiana tae nanganga ngakha kutisakuza kobiri zingi nanganga kuchetisa ntenga
1: si pia siana di pia siana pangono
0: apo pakanati toma kutipanga zizundu kodi pana nyimbo yako nangu inaonga pakanati na kaza kodi mbolonga tangwang kazi Kia famba tana magamaga pakanati?
1: Ya, nyumbu wanga inei Mindonga tangwela nkazi, ne? Kuti na titulu nkazanga Epa Tirongeli kuti Pinangu ndipili pisa wana ife Pazona, musafamba ife Tane Neti nga kuita kwenye nkaro Ife tisa zava makani Chii, nade, unangombo kontarimbo Vya chembo, hangwa za chembo, za panyumba Tane, ife mbika visesa Pinangombo, epa, panango Mbia pamudzipene Então, tisamala kupi junta ritani, kupi vungaza, até mbibukanchi, mbibuka nyimbo, majipia pa nkazanga, pa tikulongera nkazi, kuna nkazi, unangu upe nwa kazi, nangu, nkabe kufatai. Nangu salonga...
0: Pembe kuchitika pa banja wapu,
1: nkazaku? Pa banja panga, nkabe, nibu kuchitika.
0: Kusa kubonga pirunga pa mbisa kunyumba mbisa katsamira pa fufu da.
1: Na piso na moto.
0: Ngabe chitika pa nyumba
1: banga. Pa nyumba banga ngabe. Pinga funa chitika, disa komundi ni mamuna, disa pikalimi.
0: Sapirunga misa.
1: Ah, disa pirunga misa.
0: Mm-hmm.
1: Kuti haa mai netepo bii netepo agora kuna kazi rango mamuna wenye kubuka kubasa kumpanga chie kazanga ni kembo mazini ndisambe hati ikaweka
0: asa chitembe imba nchinyo
1: nchinyo epa kazanga ndapuza kubasa ni pano bwira pano epa ndipinangu ponto kukunyanyasa tavere nita mpisa kalabasa maningi
0: pakanati nakuti talonga tengwa nyumbwa kuneti na ika chinchenu pano nyumbwa kui tinabwira timispanti kwa nisi tuhaira tandu kuda tumefu na makani ya tumono muradu nyakova pakati pa kucheza na ngasi anyokuziwa imba techemera liru nchesato pakanati kodi zina kwa mumpu njibu pakanati
1: yanga meji ya pabii
0: singadia
1: singadia tisalonga
0: singadia o sinadia
1: nao singadia singaja inajizungu songa apelidu. Maji yanga ini mejo ya pabeyi ndi Samuel Pakanate Singadia.
0: Singadia?
1: Singadia tinawanga kuti jizungu songa po, nome portuguesado, ne? Taichinja ka kujizungu. Maji sena ndi singaja.
0: Singadia, tuma kutipanga. Kuti yulu kufunzisa da?
1: Ini ndi mfunjisa.
0: Ndi upisori. Mfunzisa wako Mwanza.
1: Wako Mwanza, ndipi.
0: Ukufunzisa mpimba zipi?
1: Ini ndiri kupostu ya Galinha, kweko ku district ya Mwanza, lokalidade ya Honvi, zone sachemerwa, otironge povoado sachemerwa, Nyanguluma.
0: Kunyanguluma.
1: Kunyanguluma.
0: Kode ungaenda kweko mizizi ya kufumba murungu, saita kufura.
1: Mizizi ya kufumba murungu.
0: Kwa pinangu tika kuona mbu kwa tapanangu, ndududu, mbu ikamadia, tila kutupandire.
1: Ndinyatwa, majife. Ngabe mali yanangu kuchita porque tiku saka forma ya kupara tambalusa dziko machi tisatabuka
0: saka kobiri
1: saka kobiri
0: machi kobiri sabuka munzinda sabuka kutsanga
1: ndipo nzinda muno ngabe chinachitika
0: hapo ndududu wako ndetano ulipo
1: ndududu ulipo ndio nyeusa ndikwata teku basa bwera nao
0: wako enda Mwanza ndududu bwera nao
1: bwera nao pondo
0: kukupedzeka
1: nchi ukundipedza ukundipedzadi
0: tinafa nyumba kwenye ya kulonga nkazanga tinabwira timisi

0: anyakufa tembala kufa nyimbo ya Singadia na nyimbo kulonga tango nkazanga. Singadia, kodi siku zino nyimbo zikujesa mbo jesa chesa?
1: Nyimbo zikujesa manje kuna inipano pachanga ndisati kajanazo.
0: Inafunika mpengi zira kutugie mbo. Anzaku nze zino ndito Filipe atoma kuja.
1: Tamuonadi.
0: Kufambambu na motokara tango kuimbo.
1: Tamuonadi. Manje para kwanisa kujanazo nyimbo safunika panango pangaoneka mapatrosinadori tani atipasembo mpambo atijudari komu tikwanise bulukira porque nyimbo ndinazo mashikomu kuenda kazi gravarisi ndinyatwa por isso pachaka panango njibodzi panapita piaka piwili pitatu panango njibodzi porque ngabi nyakuti pedza
0: kodi kwa kumwanza msachemerwambu ningachesa masezi kala mfunzisi mboenda mbo kaimba
1: kumwanza
0: mapasore zingi anaonena nya kufunzisa ma district asakala kazi chikweni ya chesa ndio anaburukira mbarisa district
1: tirongere kumwanza ini andisati kachemerwa andisati kachemerwa panango iyo maka panango sase asasentiri na kuna ine porque kuna ine para kwenda kuvila ndi nsinzo agora pinango panango iyo ngaku ndidziwa kuti ine ndine chesa apa pana pintu piwili panango nsinzo wa kuamaka
0: ngine nchesa pakazaone kapanangu pana pwandu bulikirambo tani kuapangisa kuti ndisaimba
1: maningi imwe mwalongadi pepa pinango ate porque ninga ndili duzi na duzi
0: sagopa kwatiwa ipa kundi ya kultura anakupanga kutoleka funzisa vulinga kundi ya kultura pa district
1: basi panango ni Davido
0: panango kuiriratu mukadretora kultura nomule maka district
1: Panango nsinzi wa kulamaka kuna ino kwa parafia kuvila. Usakala nsinzi wa kukula.
0: Apo pakanati. Usato mambo imbambo panango cheza na nyokufunzi saku mbo wapangisa imbo. Mbo imba nao, vina nao.
1: Ya, ate porque anyakufunjisa anga azinji asadidziwa kezi makolega, ne? Anango, mafunjisa nango asadidziwa kutini ndisa imba. Ate ya sanipasa mpamvu maningi, tani. Enda pana nyimbo yanga inango ile toma ine kuimba 2018 inenda imba na mfunzisi nango kolega akandipedza kwene taita pakoro ndao ndachema ndati bwedi chite peke na brigadier tipi kaninga brigadier apo kefo nyimbo ya kutoma pia kaninga brigadier tani yemba dipedza taita pakoro
0: pakanati ife pangona pangoti kuchita makani atu muno mu radio mitulonga tango ya Jesa Jesa anango tisaona kusiana tingada kaona muno sofala na maputu panango tisaona kuti Jesa muno ngaburuka senda maputu tuinga enda maputu
1: si.
0: Mbani tikolonga 20 finger
1: ndi ine ndina pasara zao Jesa kuti angaona kuti pikunesa kwenda maputu porque maputu nditikuona kuti kweko kuna chipedzo tambe tironge kuti asakwata serio anya kuimba no asapikwatira serio agora kwa tukunu usatoma imba tepa kumalisira nechipedzo chibodzi pensene mbyako ndi pyatupino kuti pachaka ndi nyimbo bodzi ziwiri ngabe bulukira kuna chitika entao ungaonambo kuti ndina nyimbo zinga sitane muno ngabe manera mo ndi anewa sazatawa nyaimbi taomba ina pia maputu kwekule kuna chipedzo mashi kwatuno ngabe
0: nyimbo kinangu nchanji
1: inango pana inango idabusa ini chinchino pano nema semana ne mwezi esati kachita ine
0: nchisonga tambanji ne
1: ine isalonga keze nja chizungu ne isalonga tangwera ati na umposo shora titulo yachi na umposo shora
0: tangwanji ngabifunika kutilirire
1: ine tangwanji tangwera mutisabidziwa kuti anthu angafuna namaka mkazi mamuna angafuna namaka ate sadzabwera nzimuli kuti ife epa ngakhonda na pontho kufuna na huku
0: ngakwenda
1: na kwenda na jizunza nga ndini vinango ni vinango kufunana ngwenda na kwenda entao nifuna lile nipano na kufuna na huku ngachitika nifuna kutawa na kufuna na huku ngachitika huku kufuna nadi mesho entao tikulonga kuti anthu angati akufunana makamaka.
0: Agora apo tingenda kaona nalongea kuti nomposo shorari ngabifunika kutindilire wampata na mamuna leka lira ndi tepo kufuna kulonga tepo kuti panangu nkazi chitamandu ya ntsanga uyu wa mudzi uti kusafunika muone basi nakuti wamfuna kwenda na kwenda
1: nkhabe
0: mpanje no mposo shora no sinafunika kuti ndilira
1: na mposo shora rushu
0: alikulongea ndipili na pianseli mnechitika
1: ndipe imoda pikulongeni kuti kufunana kunangu ati usadzagwisa nsozi otonge misozi kukuigwisa misozi machina we kulira kwa kuti pana chinthu chaipa nkulira na ku admiração na admiração ya moda mamuna na nkazi peno kazado hii safunana hiyo ndawasalonga chi nebra ndilire ine na moda ukundifuna iwe ona moda sakufuna ine nkhachitika nebra nditawe kufunana uko nkhachitika ne lamentari kwene nkhachitika machine ah nada kufunana uko ndinivile nango nkundi moda nango kufunana uko ndawo kwekuli nkudodesa misozi konga ino podilira nopododesa misozi kwa kufunana na kuti mpana mamuna tani nkhabe
0: apo pakanati tine ikanyimbo ine tinabwera timisi pano
1: si
0: tangwanja nyerezera ikanyimbo ine
1: nyimbo ishi ndanyerezera nzizi da kwanisa ine nzimai wanga foi
0: nyamba kupi mbosi
1: nzimai wanga nkhabe ndasembera nyamatanda kukafunza ine
0: wa
1: nyamatanda mbuto ida ida kulira ine
0: ndikupe mpimba za Eros
1: Eros mwe
0: skole Eros
1: sanakana sa chimera ushuramu ku sekondari
0: kwa ramu ko
1: kwa ramu ko
0: kwa ramu
1: kasanga maka
0: ndasi sinchiro kwanganira kwa nkuzi ne
1: kwa nkuzi andedi kwekule
0: kali na munda kwe kwa nkuzi
1: munda nkhabe ate munda ukali ukali uko
0: panango nzizi ukafunze umukaenda kaba mapremanga kwe
1: Uyo munda ukalipo maizona ili sachimirwa Rua Domingo depois ya Nyarshonga. Ah ndikwe kuda domine kufunza primeira.
0: Waika primanga we.
1: Ticha kachino nkhabe.
0: Kwe kuika mapremanga
1: chachichi. Ndikaika
0: Rua Domingo.
1: Padza pano kundipasa.
0: Kufika kuti ndi Rua Domingo.
1: Ine ndine Rua Domingo nyamatando monda kulira mwemo. Machi kwa kubala ndikuno.
0: Ndiona mu Marco Luiz aimba nyimbo yacho kuti asikana Rua Domingo pene chitao.
1: Ndikwe kuda kulira ine pfunza pyonse.
0: Atumba nchitabundia shasa funa kwa Kambodzi. Ungangulira kwa katende kwa tiretu.
1: Ande. Leropino takula tane a tati tibwelele pontho kule kuda tane kuda balo ife pontho kule. Ah mashakwe kuni mbuti dakulira ife mizimu ilikweko nkatawika.
0: Tawika. Tinabva nyimbo kune e tingamara tinabwera timisi pano. Njitsa ta?
1: Njitsa.
0: Tivene nyakufa.

0: Basi tamara kuva nyimbo ya 20 ilipakati pa makana kuchitefi na kuti kutamangira mapeto wa makani atu nsiku wa lero. Apo inango nshanshi?
1: Inango parale ya ishi daronga ine ishi na mposu shura ya kizungu hii. Para inango idabusa ine nilikuwa na hapa ndi novembro para dezembro. Inango isaronga tangu ya vizinyo.
0: Muindikano?
1: Ndi muindikano dai. Isaronga tangu ya vizinyo.
0: Achita nji muindikano?
1: Ineishi ndi nyimbo inangu tisaronga na kizungu songo ti konshitu ya verdade.
0: Vizinyo.
1: Ya.
0: Vizinyo iwe.
1: Ate.
0: Vizinyo iwe. Vizinyo iwe. Ya. Kumonyika nkhapa kondeta wira.
1: Vizinyo iwe.
0: Vizinyo.
1: Ya. Ineishi saronga tangwela vizinyo. Epa makaliro.
0: Achita nji vizinyo.
1: Vizinyo usho, pa isombe imwe kuna mavizinyo anango, ini nkaku jiziwa ndi ninji, nkaku jiziwa. Keze, ndi moda ule, podi gwandirana limiti ya materenu watu, kutia, ya kuna pia napa.
0: Madiri basi.
1: Madiri, andia, epa.
0: Mavizinyo siku zino kulungana tango madiri.
1: Ma gwandirana madiri, pionsenene, ukwenda kagona, unamuna, chabajibese, joo. Akudula madiri ya kuikana panangu. Keze.
0: Akuika mafaluri.
1: Si, panalamuka iwe kwenye gaona cha. Mashizuno, foitepa. Wa matambi ya kumulomu. Nghapita semana, akuitabonti buzibuza kuika kunangu. Nghapita mwezi. Keze, iye kwazi pansiku sonsene tingi chitalimi. Keze, banda madiri. Mashimadiri ya niyo ndi ninji vizinyo. Azandi shati ya rinsolo.
0: Saka pasirana zizi pakati kumakari.
1: Ande ya. Pepale.
0: Muka pepale mfolozana, ufiti, pionseni pilipepe.
1: Ate nyimbo maka ishi, ikulonga pionseni pinalonga imo ipi, ikulonga pepa, pa nyimbo hapa.
0: Yeah. Mama longa na leru mfuna mupikirirani.
1: Pikirirani.
0: Mangbana mwana patika na malare, vizinyo wa mloza.
1: Vizinyo wa mloza.
0: Tangbana nchi madiri.
1: Madiri basi.
0: Kode madiri ya sifikisa na kutaro, sapidziwa. Nani,
1: nisapidziwa. Ate ne nyimbo ine ipara ini pano kukarikulira, porque ndini mundu nangu hakuwa nisalonga. Ngako nisatikani sana na mavizinyo.
0: Kodi antumbo angaenda mkwe kumasia, nenda nao madiri?
1: Ate mukhanika mwapita nchifuwa mwanga, nyimbo maka hii kulonga pepi, ni unga enda kumasia, unasia, chakutoma chene pae wanga, aenda. Aenda pae wanga, ndi minda, ndi madiri.
0: Ama kupisia?
1: Ama kupisia.
0: Kubiri, kubanko, nenda pontu, ninyo ngapita.
1: Nghabe,
0: kubiri ngapita.
1: Nghabe. Na yembo pewa chembo waenda, apisia pionseni. Inembo ningaenda, dinapisia. Na yembo ngaenda, anapisia. Agora nsiku zonseni, soti yende kwa sekretari, soti nguya madire basi. Vizinyo, usake makariru wanango. Agora nipepi songefe, pinu, saka ninga angu, pinango, pinango, saka ngafumari.
0: Kwa kulongana na vizinyo panango, unampanga kutibwela kuhunu muindikani. Ikandi umafolore hapa, pale padoneo kundipadidi. Mbaka nenga shasha ndi mbunza kuticheko cheka muna funewe.
1: Unangu mbunza cheka asa zakonda pondu nyonyo.
0: Ya kenenga nsime kutulirwa. Nga kutisa.
1: Nga kutisa.
0: Inafa nyimbo kune ishi ya vizinyo.

0: chabwira nyakuva radio pakati wa makana liko chitefe muno na pakanati pakanati inangu nchipi
1: inangu ndi ncha chizungu isalonga tangwera arrependimento isalonga tangwera arrependimento
0: ndini nchi arrependimento chisena
1: arrependimento na chisena munatipedza mbuya sona
0: kusandikika nini nchi
1: ne kusandikika ne disapinziwa pondo hini
0: kusandikika pakanati undu nsena sandikika ndi arrependimento
1: arrependimento
0: ukufunza maka mukubwala malongero ako pakanati
1: ngufunza maka iyo kani
0: kodi wachita licenciatura
1: ndachita
0: wachita
1: ini ndachita uyo historia
0: historia kusemi
1: kusemi
0: takuta nyimba kunia kulonga ndasandikika
1: ndasandikika arrependimento
0: arrependimento sandikika wazati kubva nyimbo ile kulonga ndasandikika mkazi wanga kwenda paraniamento yakuimbwa na Leshi Junior ndasandikika
1: ja janda ivesera
0: ndasandikika nakuti ngazi akaenda kukaita planiamento vakonda panga mamuna ndasandikika
1: pia ipa
0: hapo kusandikika kwa kunghanji
1: huku kusandikika tilonge kwa mamuna ne mamuna kupidi au kupempa disculpa disculpa kunani kuna nkazache tangwira mamuna anganyerezera pili pika chitaiwo kale kufunana kwao kule no se okay lerupino atani ali arrependido na pili pida chita mamuna pili porque kale kale kuna pida dziwana iwo pyonse ni pikali munjira machinzidzi uno ja pi kuseri contrario
0: asandikika tiveni nyimbo ine
2: É o doutor Pata de novo. O pacanato verdadeiro.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funajichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apotangu anji nkabi pika mafafa na fingi ngiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi za nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipe kuja pe kukonda nensa. Mbwenye pe kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbiadidi sara, ndinaresera.
0: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, katinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My supper, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my supper, my vida.
5: Yay! Thank you, dear familia Tore.

0: Talonga fano kuti munamenya pa 84 37 95 195, tinakutendezani muno mu radio mbudakuwa na makamaka pindi yathu mbidafamba pang'ono na pang'ono uku tiri kucheza na nche sathu kubulikira muno mu radio. Kodi Migele, nsizuno una nyimbo zinangu zidamaleuluka tira kutuimbe?
1: Nyimbo ndinazo, si sasenyera nyimbo zitangu pondo pra kuti pate basa nazo, poki munthu ningana ine Miguel di anga parari
0: mulipo.
2: Boa tarde, boa tarde.
0: Tikolonga nani?
2: Mukolonga na servo de Jesus Francisco Domingo.
0: Kubulikira kupi?
2: Kubulikira kuno ku zona verde.
0: Ah, kisa cha kaindi ya ndimo ya masamba mawisi.
2: Si, zona verde manga.
0: Ah, kwewe kumasamba mawisi huko.
2: Si.
0: Kisa cha masamba mawisi kulimwadidi?
2: Kulimwadidi miti ya zisira muzi ya Zambuya.
0: Ah, muna mafala anja kulonga?
2: Ya, mafala ndinao pangono, mafala na hini nkwanga kuti muzi ya zizu kuti ya wina nga imba chiropa mbikifandirana mishu ninga ine ni mezu ningi zivisera mchezezo chilo pajanga teki kayamuka kwa kuti ninga zivisera muzika zao nisa komero wakakamwe ine nita kuna kuingisa kuti muzika zezo zasiana na zinangu saishkutarife di atita kitaroteswa penu maisha katimirar maningi kuimba kwao ipoji ingi muzika zinangu tisanzeisa maningi kuna kaifu mbititewelela mbu nikozo njira ya mbuya mbitika visira mbuya ningazizo ndi muzika zinangu kukota maji na siyana na zinangu mwana kwa hindi kafuna kujisa weni kuti msaida roteswa.
1: Si mfunzo wanga ni kukungudi sobre nyimbo msaida roteswa pake mundu ini nga imba tikuwa kema nila nyimbo aivezi nika roteswa na mungu
2: mbibu kwa kema nila nukutia isi kumero atepano.
1: Si
0: anwe kama dafa musemba di kwa kema nera, da kwa meru efe tae.
1: No, imba nga imba di kwa kema nera tae. Semba na kulotesa kwa na murungu.
2: Si, murungu wa kulotesa nidi ni kuti ndi muzika kusantesa maningi andru hivya kwa nga nyerere. Aza nangu wa kani nga nyerere. Nyerere kuti asende greja dia kwa idia maibaga buka basa nga siya unsuwa igreja ole.
1: Si.
2: Da kani nga mutima wawo jangwa pita nyerere.
1: Si.
2: Imagina kunja saona ujani. Lagi nepe ne asia unu. Nepe itona da fambana mwana wangano.
1: Si.
2: Kwa kwa ndi muzika za kulanga maji zesu.
1: Si.
2: Ine unuwa nyerenda ugoshtari maningi na zinango zile.
1: Okay.
2: Nyo kuna kutipa kumalisa. Sinyolo kutonu mutichiremu vyatu para ufeshu du programa.
1: Tabu. Si. Obrigado.
2: Si.
0: Takuta.
2: Takuta, siye nukutoi tukupemba kuti prafesha programa muti ichile nuzgano wa nyerere bukibulan vanangu anamitime nyerere.
0: Anamitime mpembezu.
2: Si mpembezu, si mpembezu nyere zizo kaninga kashitanyo zizo.
0: Mwazona tae.
2: Nakonda kubara zao.
0: Nhabi kubara zao tae mpembezu.
2: Nhabi kubara zao, si zilipatintari mwetenga kakala
0: mwetenga. Waa, ne mwanena ni chitakalala mwenzela kutapatika na malaria.
2: Zasana nyele zinango zile, si.
0: Mpembezu shamwaliache si marumaruma.
2: Ate marumaruma mwenye kuriki ungakwira mutu na ungumana mwemu. Agwa zazi nga kapi, zasa pamba pansi kwe nilepa.
0: Haa.
2: Kapa katembu nata, si.
0: Marumaruma mbu paya nga kupata ule kunsonga kwa muti paya.
2: Unadoda. Unadoda.
0: Basi takuta.
2: Obrigado, obrigado.
0: Sinyolo
2: kutota mbeti muti. Munga pita programa zanu zina muziche mpia zao hizi. Parezi tisanza hiri basi.
0: Ah, nyimbo zao. Tisazike hefe munu tinga pita.
2: Si.
0: Obrigado. Basi takuta pai.
2: Obrigado. Ndini servo de Jesus Francisco Domingo.
0: Muna zina kubalika maningi nea de Jesus.
2: Si, porque isso só foi mangira do mungu.
0: Ah.
1: Digo mwende.
2: Só foi mangira do mungu agora. Iyo nga famangira za mungu, tingi ukalamu na zila tulimendio kutunga ilonga mungu mba izesera.
0: Haa, ya kulandana pontu na Jesus.
2: para servo de Jesus, para servir só para Jesus.
0: Basta, está curta. Está curta. Até para a minha curva, eu fico pitirizando na macaneata, eu estou longa da Funapitente Verano na Miguel, em 8437-95-195. Manga Pitente Verano, Munechezana e Miguel, Alimuno no rádio, Pansico e Lero. Miguel, fica longa, tem bem em Muzaco, com o Tinzizuno, com o Yerzeira, com o Tumangazinango, com o Chitizinango. Kubiri nena longa, kubiri katawa psa chimonika Miguel. Pa nangu pa mapuando sa chimeresa ne nyakuimba watane anyimbu sa kupembera, alimbu kuta kupembera mbuna njira mbuya igreja. Kudi usa chimeru ambu shamwale mbuendambu pa nzizu kuchata kwa pa puando.
1: Kulongera kuti chimeru kuti kuna puando, kazamento, o kwalike sitio. Anzati katoma tangwe na verdade latoma chinchino muzika zange zinangu. Zizi nzanovu. Por isso que na muno angandiligereji nchino kuti tinapwando watu pa casamento ou tina qualquer evento ku igreja kontakto anga ndine DCN pano então munandiligereji kani khana manyazo munandiligereji thamwe mbani ni munthu wa Mulungu
0: talonga kuti anafuna kuti apite nchivrano ndo 84 37 95 195 tibanze na kuti nzizi yathu pangono likuenda Mbumala. Ale na menya mpuntokozi chinchino, anakwanisa basi chedza na ifipano pansiku ya lero. Alembo pakuti anafuna mbudembuka, anatachimwani na kuti pangono nzizi ya tulikuenda mutapamanja. Ife tilikuenda nao mabasatu, muno muradio Musambiki, kubulikira monto muno mbeira. Tapcheza na paidi Jesus, mwanitolonga kuti ale nafuna kuti menya mpuntokozi ndo 84 37 95 195. Tinacheza na nchesa Alimuno mu radio Mosambiki. Kode iwo ningatwaka ndupi mpingo na kana iwo pakufuna gravare na mizizi nangu kuti sachimwanika kuti chiti wenika gravare nyimbo zako zinangu zina iwo.
1: Sachimwanika kuti ningasowa dinheiro. Tingisa pra gravare nyimbo sa ninga dinheiro. Então ai veze pode naoneka dinheiro kuna inipano pa ndichiti pondi ba mabasa nangu puna kusogolo. Maina kufuna kumulungu evezi sa kana dinheiro pa chita vou gravar um banho, engoneca também às vezes alguns eventos convidaria para qualquer sítio, na pesca ambos né, na mavalora na angombo, para ir também para passar ponto na angombo, porque né, um pagazinho não sei que tira catoma ita vídeo, mas mo nga prefiro não consigo na ita vídeo. Sim.
0: Apo, quando ita vídeo, na gravar quando quando ita vídeo, na funga maca cobrir no vídeo, tá?
1: Sim. Maning precisa kushare ni video, porque tem que tirar video ya qualidade.
0: Kodi sa, ndi ntengu anji na kupemba wandu?
1: Pra kitar video, unango sapidiri 5,000, 7,000, mas isa ngandi bom video pra kitar qualidade. Porque não pode kitar video 2,000, não é video 2,000, não é video qualidade. Porque fansa kushare pata basa za qualidade. Como também, ando kushare nyumbu za qualidade yumbu também.
0: Apo, ife anyakuva talonga kare ndi 84 37 95 195 ninjira ni kutumira ntokosi mbwenye huku mkudikira kutumenye ntokosi na vanyimbo ishi ya Tino Zofara kuimbo na Miguel Dias.

0: Ana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi makumala, basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani, asa wana unga kunda kanae. Basi ana asafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero. Ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu. Uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye. Kumpasa chitumtonu. Penu kumkumbatira. Pontu. Na kukazika pa mabasa tuwela iye. Adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa achilira. Tenepa pida kaleni naye.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa, ndinachita pepyo. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Nikada zatu wana frageja zinji tinipa. Mbiyanji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa me wako. Ndapemba tuwela peze nzizi utagulika nyakupika majibesi.
4: Apo mbiyanji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripire pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu nyumu nyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mazi, huku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunanu chikuru.

0: tamala kuva nyimbo ya kuria kakamwe ndikukhulupirira andi kuti nzanga chiropa chafambirana
1: andi nzanga nanjini ndatatamuka kwakuti bwerani muzaone ndavina ndikubuka kaluma tili nzidzi wakuthondola mbwenyini ndabuka kaluma vesere nanji ndavina kwakuti bwerani muzaone bulukira munu mushuda radi musambiki nanji ife ngafika nchishanu tisasanzaya kakamwe nakukhala pano toera kucheza na imwe munsene munativesera makamaka aphale na asikana
0: ndi momwe nzanga ninga mudalongerewo if ninga phale if safunikambo panzizo nango mbitithamula manungu athu apo kuvina tikuthamula manungu athu nzanga
1: ande nzanga apo ndetani Antonio
0: inde
1: manungu ako sumana ako ikupita tani
0: pindu pikufamba ninga munafunika uku mpipizadi kafika kunkhomo tayi nakhulupirira kuti zasala nthanda zishanu nzanga kupangiza kuti pananzizi
1: ande pananzizi wakukwanisa kufikisa kunkhomo pili penseni pidabalewo kuchita mbwenye ungafika pakati na pakati pachaka mbona kuti nkhabe pili pidabaleni kuchita panthanda kutoma njene na lero ndakwanisa pang'ono ndiyakufunika safunika sanzaya nanji kuna munango kuti nechibozi chene chile chidabalewo kuchita na lero azati chita chinthu tayi na ipyo ungakhala kuti ndi umphale ndi umtsikana ndi umunthu pile pidabalewo kuchita chaka chino chapikwi piwiri na maku mawiri na pithandato wakwanisa kuchita safunika pereka ndakhuta nanji sipizinji tayi munthu kwanisa kuchita pile pidabalewo kuchita pachaka
0: ndi momwene nzanga mafala kuria kakamwe tikukhulupirira kuti aphale onsene adativa panzizuno akomerambo na mafala adasiyo pakwecha apo ife nkhabifunika tidwale kuti nduli mwakuti tuzati kakwanisa pili pidabhalefe tili pakati mpakati pachaka safunika kukhala na chikhulupiriro pambuto kutoma kuti kumapeto ndinati ndiwine
1: andi nzanga kukhala na chikhulupiriro pontho kuwanga na kuchita pyonsene toera kuti ufikise kunkhomo pili pidabhalewe nanji ungafika pakati na pakati mbona kuti nkhabe ini ndaneta unakoza fikisa kunkhomo nzanga
0: nkhaberetu nzanga
1: na ipo safunika kuti tili pakati na pakati ande tikukwanisa pang'ono ande mbwenye tiwange na mphamvu zonsene na kuchita pyonsene toera kuti tikoze kufika kumapeto
0: ndi momwene nzanga avesere ninga mudalongerefe lero tasana nsolo kuria kakamwe na ipyo naphemba nzanga apa asipa kwecha nsolo wa nsiku ya lero
1: ndi momwene nzanga ndi momwene avesere ife tikusanzaya kakamwe na kukhala munu mushuda radi musambiki nzanga mbindizatayira mvunzo ako thangwe ya nsolo wathu wa nsiku ya lero tinati tisike apa ndi athu ya ngumi kulonsene na njifi kukhala muno kusanzaya na imwe kucheza apa na chamwali anga Antonio kukhala ife na ngumi wadidi na ipyo safunika ife mwambo nsene ticheze thangwa ngumi tifunzisane thangwa ya kukhulunganya ungumi na ipyo nzanga ife chinchino tinasanzika phindi athu angumi kulonsene pakumala phindi athu angumi kulonsene ife tinaza mbitisiya pakwecha msolo athu wa nsiku ya lero na ipyo veserani mwadidi phindi athu ishi ya ngumi kulonsene

0: Basi tamara kuva nyimbo ya 20 ilipakati pa makana kuchitefe na kuti kutamangira mapeto wa makani atu nsiku wa lero. Apo inangu nshanji.
1: Inango parale ya ishi dalonga ine ishi na mposu shura ya kizungu hii. Para inango idabusa ine nilikuona hapa ndi novembro para dezembro. Inango isalonga tangu ya vizinyo.
0: Muindikano.
1: Ndi muindikano tae. Isalonga tangu ya vizinyo.
0: Achita nji muindikano.
1: Ineishi ndi nyimbo inangu tisaronga na kizungu songu ti konshitu ya verdade.
0: Vizinyo.
1: Ya.
0: Vizinyo iwe.
1: Ate.
0: Vizinyo iwe. Vizinyo iwe. Ya. Kumonyika nkhapa kondeta wira.
1: Vizinyo iwe.
0: Vizinyo.
1: Ineishi saronga tangwela vizinyo. Epa makaliro.
0: Achita nji vizinyo.
1: Vizinyo usho, pa isombe imwe kuna mavizinyo anango, ini nkawu jiziwa ndi ninji, nkawu jiziwa. Keze, ndi moda ule, podi gwandirana limiti ya materenu watu, kutia, ya kuna pia napa.
0: Madiri basi.
1: Madiri, andia, epa.
0: Mavizinyo siku zino kulungana tango madiri.
1: Ma gwandirana madiri, pionsenene, ukwenda kagona, unamona, chabajibese joo. Akudula madiri haya kuikana panangu. Keze.
0: Akuika mafaluri.
1: Si. Panalamuka iwe kwenye gaona. Cha. Mashizuno. Foyteba. Kwa matambi ya kumulomo. Nghapita semana. Akuitabonde bozuboze. Kuika kunangu. Nghapita mwezi. Keze. Iye kwazi pansiku sonsene. Tingi chitalimi. Keze. Madiri. Banda madiri. Mashimadiri ya niya wandini nji vizinyo. Azandi shati ya rinsolo.
0: Saka pasira na zizi pakati pa makali.
1: Ande ya. Pepale.
0: Muka pepale mfolozana, ufiti, pionseni piripepe.
1: Ate nyimbo maka ishi, ikulonga pionseni pinalonga imo ipi? Ikulonga pepa, pa nyimbo hapa.
0: Yeah. Mamalonga na leru, funa mupikirirani.
1: Pikirirani.
0: Mangbana mwana patika na malare, vizinyo wa mulozi.
1: Vizinyo wa mulozi.
0: Kangbana inchi madiri.
1: Madiri basi.
0: Kode madiri safikisana kutaro, sapidziwa.
1: Nani, nisapidziwa. Ate ne nyimbo inei para inipano kukalikulira. Purki ndini mundu nangu hakuwa nisalonga. Ngako nisa tika nisana na mavizinyo.
0: Kodi antumbo nga inda mkwe kumasia, nenda nao madiri?
1: Ate mukhanika mwapita nchifuwa mwanga, nyimbo maka hii kulonga pepi, ni unga inda kumasia, unasia, chakutoma chene pae wanga, aenda. Aenda pae wanga, ndi minda, ndi madiri.
0: Ama kupisia. Kubiri, kubanko, nenda pontu, ninyo
1: ngapita. Nghabe.
0: Kubiri ngapita.
1: Nghabe. Na yembo pewa chembo aenda, apisia pionseni. Inembo ningaenda, dinapisia. Na yembo ngaenda, anapisia. Agora nsiku zonseni, soti yende kwa sekretari, soti nguya madire basi. Vizinyo, usake makaliru wanango. Agora nipe pisongefe, pinu, sakaninga angu, apinango, pinango, sakaninga fumari.
0: Kwa kulongana na vizinyo panango, unampanga kutibwela kuhunu muindikani. Ikandiu maflore hapa, pale padoneo kundipadidi. Mbaka nenga shasha ndi mbunza kuticheko mbunza. Cheka muna funeo.
1: Unangu mbunza cheka asa za konda pondu nyonyo.
0: Ya kenenga nsime kutulirwa. Nga kutisa.
1: Nga kutisa.
0: Kinafa nyimbo kune ishi ya vizinyo.